0: so wo wa nya hoping coffee. Are you alright, bro?
1: Kai sa me ye nebi na titi me so gangan star yale no.
0: Oh yes, of course.
1: Na be bi
0: wo pomudin e na odidi agro no.
2: Me pa cho me pesi for C Europe nhyehye ye no bi.
3: Oh okay. Isan se Europe agi C for C atumu ye de sa nhyehye ye ni bi abaga.